0: uko rero ikiganiro cyacu turakibandanya twakira n'umunywanyi ku murongo. Allo,
1: allo,
0: mwaramutse neza.
1: Amara cyane mutano wacu
0: akeye neza. Inyabiyogi mwaramutse mure
1: mvuga barembe
0: ndakumva kuri usikari ngaho onye inyabiyogi
1: natane cyane mutano mana ntanze
0: no cyane cyane kabisa igitondo cyiza ku imbere y'ubona usikari
1: umwoga nyine mu mpamurongo no mujyango wa
0: urakoze cyane
1: apana wa mutama gahe magamba urwawe nayo nawe
0: mhm
1: nawa mutama cyangwa umworo twiwa ku musino
0: mhm
1: abere makanyosh
0: mhm
1: Yale mchini
0: Mhm
1: Na kape la
0: Mhm
1: Na chiki mbusoro
0: Mhm
1: Na tunafila nga imwa
0: Mhm
1: Ana ikaha ikiwang
0: Mhm
1: Kamu isa nge na hito hito ndo chitire
0: Mhm
1: Mugire ikisa ndo chita na kapike
0: Dagushimile chane wubana usika
1: Ega kaili mbo
0: Mhm
1: Mita anji
0: Sawa sawa
1: Mbani bahita
0: hiyo. Sawa sawa.

Igihe cy'isaha 3:35 turi mu mwanya w'ikiganiro hindura ingendo, aho turiko turayaga ku banyeshuri bimirije gukora ikibazo examen d'etat. Turiko turarabira hamwe mbega ku bwabo bibaza ko bibaza ko badateguye neza icyo kibazo, bibaza ko bazoheza ngo bagitore cyangwa bibaza ko bahejeje ishuri, bahejeje amashuri yisumbuye, bibaza ko bazoca bajya he mu gihe batazaba batoye icyo kibazo, akibaha uburenganzira bwo kubandanya amashuri yisumbuye ariyo za kaminuza.

Uruko uratwumviza rero nk'umunyeshuri wimirije gukora icyo kibazo. Utegeza kugitegura neza. Ntuzobe nko muri babandi. Aje ndibuka nanje nkiri ku ntebe y'ishure narakoze ikibazo cyo mu wa gatandatu. Narakoze ikibazo cyo mu wa gatandatu nongera ndakora icyo kibazo. Nyine uri kuranyumviriza ushobora kuba wimirije gukora aricyo exeter. Ndi mu buruhuko ndibuka ko naguma andindiriye. Naguma numviriza akaradiyo kugira numviriza amanota bafatiye ko numve nanje ko nabitoye. Umutima ntiwigera uba hamwe kubera ko amanota nanje nari mfite sinayizera neza. Nashobora kubitora canke bikantora. Navuze kuntora byaba byananiye. Umugabo uwundi wewe yari yabitoye rwose, yari yabitoye neza. Awe w'umutima ntiwasimba kubera ko ibyo yabakoze yari abyizeye. Yavuga ati je aha tuzosubira mu kwezi kw'icyenda cyangwa tuzosubira mu mwaka uza angiye kubandanya amashuri za kaminuza. Urumva rero wabikoze neza, wabitoye, uba ufise umutekano muri wewe, ufise umutekano wo mu mutima.

mice yose itandukanye rero n'indirimbo zitandukanye n'amavibe atandukanye umuntu wese akamenya ati Jay wanji hagarara ngaha Jay wiyo wambwiye ibi nibyo bigira gutya abakunda umudiho wa rap abakunda ibindi midiho imeze ukimeze gutya byose turaheza tukabibashikiriza ngaha yabari indirimbo zini nahazimana ntacyo muzotuburana ni ngaha nyene mu kigano cyacu indundi hico ahubwo nyine tukabaha n'amahigwe namwebwe kugira icyo mutubwiye bivanye n'uko numva mwumvise mukoresheje matwi yiwanyu munkundira tugende twinjira mu gice cyacu kigira kabiri hari ibindi bisazo byazotse ibindi ngo nta kuryama nta gusamara ibintu byasama baguma bari kubara duha ibikorwa baduha

Aha rero ngo numuziki, numuziki sibindi ngo batengure ngai bino yaririmbyemwe ngo nibiki none wa none nimba wahagurutse ugatamba ari bindi. Ariyo muziko gwa rero kugira zibahe vibe mwitambire ni zibafasha mu butumwa butandukanye byose rero bije ngatwe ze tugaje tu vibinga umve. Indirimbo kuva aho yatanguriye mwe mwumvise aririmbye biki. Mugabo mwatambye? Ariko na gatayito uruva ko bica bijana ngo ni ibintu bya heda. Sekasa. Ima. Walango ni more. Reka twivire ngaho twigire uyu nawe yatubwiye ati ngo ibintu ubunyene imvumva ngo ubunyene imana yabuno nyene itadutebeje ni kuva comfortra turacari kumwe mu mico yose itandukanye murazi ko atana hamwe twimiriwe inkuru zitandukanye yabare bariko barakora hariya muri gospel abariko barakora ino bariko barakora hariya byose tuba turi kumwe umve ngo ubunyene

Vuala inyuma yo kubereka ibitaramo bitandukanye ngaho muri Kenya urazi ko ahantu hatandukanye yategerezwa kuzahama umunezero ntimubaza nimubaza hano yicaye ibintu byose bibiri gudu cyane ngo muziki naje kugukorera kandi na urankunda turakorana ubu rero akakanya turiko turavugana aramukiwe hehe abantu bo ngaho I Kigali abantu bo ngaho mu Rwanda umwaka mwara utanguranye onako kano kanya turiko turavuga na mutama kidumu kibido none sigenekerezo gicenda ngo ni ngaho I Kigali ni vibe to vibe abantu rero mushaka kuryoherwa abantu mwashoboye kuryoherwa hama ni mwa uburyohe ni bwahera genda genda musubire kandi murazi uko twamuhawe twaramuhawe twaramuhezagiwe ngo nahari ya Indonesia bose arashaka kubaha arashaka kubaha umunezero yagera muri Tanzania akabaha yagera ngaho muri Kenya nuko ni muhira yagira hehe akabanda yari ko arabaha ni kuri inchuro kandi ubona ko hari indirimbo bashobeye gukorana na Estanishe inyuma yo kuduwa kugushuhira bagiye gushira ahabona bataramenyesha neza yuko ari ryari mugaba kanya na kanya dushaka kubona indirimbo igiye ko abari I Kigali rero umunezero ni gwanyu nimwe muramukiwe.

0: tubyotse tudobikora ku bwanyu twaravyemeye ariko kandi namwe muratwemera yuko muzoguma muri ko muradukurikira akanakanya k'ikiganiro ndundi hitsho ngo kwangwa ibintu byo kugushuhira ni kuva kwa kidumu kibido nkuko wumvise akakanya akabari ngaho ikigali ugaca ku mbuga zi ukabona rero ashize ku igiteramo uducumenya ati aha ni mu kibanda ngaha ikigali aha n'umunezero ashoguha abantu bongaho mu Rwanda ni umuririmbyi ahugeze hose ukerekene icyo ushoboye ahugeze hose ukavuga ati je ndashobora guserukira igihugu neza atabintu atabyakwa tugende rero tumushigikire na kiriku ni ku munsi weje genekerezo rya 20 ngaho mu Bufaransa nyuma yo gukorera muri ville ya Lille mwaje nyene umengo nimwe mwari mushaka kuza mugabo ku munsi wejo turashaka yuko genda mushigikire mumwereke koko nimba yashoboye kwitanga gashika ngaho ko umushobora kumushigikira ni ngaho Paris ni ku munsi wejo naho nyene dusuye tubona igiteramo tubona ko kameme muzuye kameme mwaje mwashitse igenekezo rya 2023 akadubari hariya Saudiya ndetse n'ibindi biteramo agiye gusubira kandi gukorera muri Europe ngaho ni nyuma yo kugaruka kandi mu Burundi hama agahunda akagibanda nyangwa ibintu byo kugira gute
1: oya nitukiribwa bwana
0: oya ha oya
1: uturaturira sana
0: nitwe bafana.

0: turagarutse nitwabataye turi kumwe n'umutumire adasanzwe yitwa Nkaza Mahoro Ibumba. Ibumba akaba ari izina yahawe n'ababyeyi biwe kuko ribibutsa aho bahuriye. Bega namwe mutumviriza kuri Komine FM. Murafise amadina mwiswe cyane mwise abana banyu abibutsa ibyiza byabashikiye. Aha. Nuko rero kari agaciyemo reka tugaruke kwa Nkaza Mahoro. None ubu umaze kumva ko Petero yagusabye imbabazi, ugiye kubana nawe gute?
1: Ku by'ukuri nizera ko umubano n'umuntu nk'uyugoye cyane, kuko ugitinya ko byo hava bisubira. Ariko bukeye buko umuntu agiye arabagara ubucuti, nizera ko tankeye katwoteba tukanywana akunywana, kuko yago burya. Nicyo mutuye ibibazo byose bidushikira.
0: Umushinga nahe w'ijunja n'ijambo Ibumba ati ikiyago. Ikiyago inyishu cyangwa umuti w'ibibazo byose. Muriho, muraho, mugumane natwe nidukurane ko umutima, nidukurane ko ugutwi. Ikiganiro ni banyaburyohe tuyage. Pepepepepe Gasu papa mu buhinga bw'ivyuma aduhezagize akaririmbo k'Imana. Dushima Imana ko tugihema.

0: ariko kamane yanje ikintu nakoreye ba uko cyo tuba fatu kuri hano ni iki ibaza ko cyo ntetere kubona n'anatandukanye n'umugabo wanje
1: bemu toni ko witwikiriye no mu maso aho uri kurumva imbeho n'ingene hashushe
0: imbeho niba mu mubiri gusa cyondo da karibu munze naguteguriye iby'ifungura
1: muto urarwaye kumi ngo ntumeze neza za nkuru wahora unshikiza ko zakamye
0: inkuru zakamye nyine
1: muto uri kurarira nibiki mbwira habaye iki muto
0: reka cyondo nawe ubwo we napfuguha cyondo
1: kama wanje
0: tuba umukecuru urayikina mama na cyondo
1: sa umukecuru wawe muto oya mbwira uwo mukecuru uvuga ninde
0: wari mabukwesha ariko arashijya kuripfa nta mugore ndibwo gusitse iyo nararemwe
1: wewe kama wanje uko nyine niko yakubwiye yabikubwiriye
0: yanterefonye nzi ngo agomba mbaze uko merewe atanayamba mpaye aca atangura kuntuka
1: none yadutse nyine aragutuka atana kimwe mupfuye
0: rekasha ibitutsi yanutse nta nuko ntashobora no kubisubiramo ngo narataye urugo ngo ndi gito
1: sa ngo wararutaye kandi warahunze nanubwira ni wowe wenyine wahunze ana yanjye
0: nanjye sibyo namubajije niko nahunganye n'abandi ni kuguma mu rugo ubwira narinda fyanse
1: ikiza cyabaye ibugo kigatuma abantu isinzi bahunga wowe mutoni niwe wari gusiga
0: emwe yambwiye neza ko ategerezwa kuronderera umuhungu we wundi mugore w'umunyabugo ngo naramutaye
1: oya siga reka kurira reka kurira ndagusabye niyo asubira ku guterefona muto uracumuma eko
0: reka cyondo wowe ntawutse ibaze yubakwa kuvuga ngo kijya gihuhuzi cyabaye ubugo ngo cyatewe n'abanyarusange ngo turi mikoshi
1: uko nyine
0: ntawumva
1: ngo abanyarusange nibo bahanuye kijya kiza cy'imvura yasenyuye ibintu
0: emwe ngo ijya mvura yasituye amabarabara n'amazu nitwe twayirungitse
1: mukabarikikongo none nk'umuntu yiyumvira gutyo wumva atasinzikaye
0: ahubwo si ugusinzikara gusa yarabunzwe ngo kubona umuhungu uri wese yararongoye umunyarusange ngo byonyine biramuke
1: yemwe ibyiyumviro nk'ibyo rero byari bikwiye guherana nabo nyine abategetsi barakwiye kwigisha abana ku mashuri ngene bukwirinda gutana kw'imyikomo mu bihe by'ingorane
0: yego n'ukuri boye gukurana ayo macakubiri emwe cyangwa mbere ngomba nzopfe kuruhinda asubire ubwo nta kundi
1: utike reka
0: ntengire
1: risubize iyo uri kuye usubira uciye hehe muto ko atabarabara na rimwe rihita uzoca uhagenda n'amaguru rero
0: none cyondo ushaka ngo ume ngaha ndeke urugo rwanjye rwinjiremo uwundi mugore
1: none ndakubaze umugabo wawe nawe nyine afise ibyiyumviro nk'ibyo bya nyina wiwe
0: oya n'ukuri wewe yari umuntu mwiza twari twibaniye neza
1: tekana rero tekana ndagusabye urumva ko atazohava ajya kumuhe ya nyina
0: oya shaka cyondo ndatinya ko azohava ahinduka ariko umuntu mutari kumwe biragoye
2: mbega amafu ko nshaka nka bisi yuzuye ahantu mbona
3: yeweka ni wowe giti musazanje
2: ni jyewe nyine washaka bindi
3: erega usigaye uri umuzimu jyewe nabonye agatama kagara kubyanwa n'ibishatsi sinashobora kwibaza ko ari wowe mwene
2: nshokora neza Kizima hageze muri rishamba rya buko. Ibyavyo byo mama uzobibona.
3: Yambu gite.
2: Yambu yambu.
3: Amahoro.
2: Amahoro.
3: Yo, erega mwana wa mama urakahetse. Inoke no bugufa heraba. Yo, emwa kayo kayo. Je wangu mukajembe gete.
2: Kizima ntagwaye. Urumva ko.
3: Erega uri kuravuga kuri telefone womengura umuntu. Umbe nuku. Neza na neza ubu na mawi na nkuki ni nkumi kuri wewe.
2: Ariko umufundi yinukira kabisa.
3: Oya nukuri.
2: Mbeko witangaza. Uraherutse kwiraba neza mukiye.
3: Indeed.
2: Simona na wewe iminkanyari yabaye iminkanyari. Harabuze gitwenge kinzi.
3: Geti, rekomenda shariko, ndarutwa, rega nukutibona, impunzu nizo zikwambaye ndakurahiye.
2: Kizima tangora ngenda nawe umubiri, ntabinzi.
3: Reka nawe ubinzi neza. Yewe, ndazi ngene usigaye wagara ku magufa gusa. Ese baba seruko bagutinya bo kubona.
2: Benda kubanze, benda kubanze.
3: Oya mbanze, mbanze.
2: Wagenze ibirometero n'ibirometero, kugira uze kunchokora ijambo jambo, tutagira mvura.
3: Oyo kuri nuko naho kubabaza. Jenge nasubire gusenga yemwe. Abaseruko ntibana kubona ukusa. Nacho bosubira gutinya ndakura.
2: Ndeka. Icyo nicyo cyakuzanye muri rishamba rya bugo. Mafo. Umpama horo, umpama horo.
3: Giti. Nubifate minene gwesha. Urarabuza uri nyegetsa. Abaseruko ntibakubone botamba bagatarika.
2: Batamba kubera iki?
3: Kuko baba batsinze rurayi. Erega nk'ubu bibaza ko kirigiti wa kera ikigatanya. Kizire ko bamenya ko agara ku butama gusa.
2: Umviriza amafu.
3: Oya mbari.
2: Ukonsa nuko ndiha. Sivyo bindaje ishinga.
3: Uti.
2: Eka, sivyo bindaje ishinga muri uno mwanya.
3: Ego mugabo. Urondera bakumwe ivyo vyanwa n'ivyo bishatse. Erega umengura umusazi.
2: Ibyo ntibikuraho.
3: Bitandaba siko.
2: Ishira ngaha, tuvuge ibindi bihambaye. Sireke mugyango wacu wabarengero.
4: Supe.
5: Sakaki.
4: Urakoze ko ciye unyarukutsa. Irungurira ha kuri auberge. Yo tumu umuntu asa.
5: Erega jewe kaki. Message wanyandikiye nayo yananiye gutaho nibiki.
4: Emwe. Nibijya nyene nakwandiki. Nomotse. Navuye kwa Alice.
5: Oya ntumbwire. Wavuye no Burundi nyine?
4: Ubu mbaha kuri auberge.
5: Mu kama wanje.
4: Nanga umva ufise zo kunigana na Alice. Supe. Dushwana uko iminsi yanditswe.
5: Mana yanje mpore. Mpore mpore n'ukuri.
4: Mpore nakigira ijambo gasupe.
5: Gute.
4: Hewe. Agasuzuguro. Kimukiye kuri jewe ndako.
5: Uko nyine? Mu kama wanje.
4: Ba bakozi bo kuri usine. Byarangiye banyirukanye burundu.
5: Erega message wanyandikiye byase ko ndayitahura. Barakugarije mu biru nyine. Nyine.
4: Baratse basanze. Nasanze bagariyeyo. Baranka ko nsohoka.
5: Yeso.
4: Mbonye birakomeye. Bash ntambanza gukinjura ta.
5: Yo. Nukuri birambabaje. Warukwe kubitwarira.
4: Reka.
5: None.

Alala. Sivyo roshye murumva yuko meze neza. Weekend twayitanguye. Isaha zitatu zirabura iminuti 4. Uko umuvyeyi ateba kurwaha niko abangamirwa n'indwara yo kujojota benshi bakunze kuwita indwara yo mukigo. Iyo ni nkuru yimvaho. Ariko rero cyo mumenya ari ababangamirwa gusumba abandi. Mbuti ni bande? Ubwa mbere abadapimisha imbanyi. Abati barukira kwa muganga. Abibaruka inda z'uburiza. Abibaruka imbere y'imyaka 18. Ehe. Ubye mwene nakayibarutse imbere y'imyaka 18. Hage ni imana yamugira igitangano. Nibyo byabitangara twumva mu myaka heze tukumva ngo inzamba zavuga ku musozi munaka. Nibyo byivyo rero. Yego. Ariko rero hari ukuntu mwoshobora kwirinda iyi ndwara. Ehe. Imbere y'ugushika ngaho ndababwira ingene iyo ndwara yibonekeza. Ehe. Reka tumanze tubamirira mate, tumanze tubabirira mate. Nako karirimo ndazi uko ndacyo mbuzi se byoroshye kwese.

0: Ngumo dakika.
1: Ngambonela nare mi kumuzufi ka bonela Jeremy nga kumuzufi.
0: Sawa.
1: Kama ukibo kuruzo ngugo tike ngire kumuzufi babiki. Tanjiro dangu ngwa tazira babalao. Ati arawa kunda chafu. Kumuzufi ka ngatazi kuzile kya babalao.
0: Sawa.
1: Yo
0: kuzo kan kiro damu ya kuzo kata na wala kuzo kita
1: jaba
0: malao. Areko jewe sinamifu kibiri wa kuikore. Ayo mayeri. Ama kazi ya biri oyo oya tere. Wungu tsiki tukwa agi. Wanera ni jena bosi. Kugiro nwari kiwani. Nenoko mutasabi zondiri imbo. Ni mwenyari kisoko da zushora. Hama basitambi.

majaribu ngira ngo arika rayumva hanyuma ari nuwa dusiga indirimbo ngo matayo reka nawe nyine tumushikirize ndo ndirimbo matayo ntituzi ko ari nuko atari yo gikuri twabonye matayo twagiye niba ari yushi tubwira ati niyo ego matayo yo bari uratubwiye

0: Twakira umunwanyi mu minota 8 tuzoba dusezeranye umunwanyi amaze gushika. Allo allo.
1: Santos de Santos munu w'Imana munu dukunda twasengiye Imana ikatwumvira amahoro y'Imana bane nawe.
0: Amen amen. Inde tuyago twakwiriye kwa ryowe nkanje.
1: Nasa nukuri kwa suravuga numu mwanyi wa radio indundi kilitire Isa Wangozi mungasechevoi.
0: Isa Wangozi beba asha noroberi ya giyenda amichungu na makuru iwe womba.
1: Noroberi na makuru iwe mbisa likondaza kasinja na inu mwondaza ikana tukumbiris.
0: Eka na jumuti manusi imba.
1: Oya nukukosu na tuku muti manusi imba uri ya mwanyi wa radio indundi kilitire. Na mwanyi wa radio indundi kilitire yojirichi batu ngutureche kubime.
0: Wangozi Wangozi tukwa agie tusikaranyi minuti ndugi. Tushe tukutakura kuru kona mashotani.
1: Urakoze cyane reka nifurize ijoro ryiza kuri wowe n'umuryango wawe.
0: Ehe.
1: Abamenyesha mukomeze baradio indundi kiritire.
0: Ego.
1: Nuko bagira umuyobozi wa radio indundi kiritire ndamwita ijoro ryiza.
0: Ku izina ryiwe reka ngushimire.
1: Nakane cyane sino ko bagira n'aba DJ bose baradio indundi kiritire batwe bagize amakarite mwoye n'amafarase ijoro ryiza.
0: Aha, tujara nibiheshe.
1: Atane cyane reka nifurize ijoro ryiza umuryango wanjye n'umwe mu gisagara cyango ijoro ryiza bariko mu radio indundi kiritire. Kasi joro jiza romo na wazuku zina jamta mabunu wa Januari sino suja kajimu rugobe remeo kaitaji kijoro jiza Rumeri muka nyose kijoro jiza kala veri ngao mchinindo na vo hanza niba jevi gura waga wangao mchinindo kijoro jiza no kujimu tama mabunu wa Januari na hile na wiwe kijoro jiza niba jevi rekimasi alia mulira hali kijoro jiza jiriwa mulia Amerika na mgeti umurango mgiza wali kumurango niwa jie munu wazuku zina jaka surahiba ngao muli Kenya muli karengani tijiro jiza na mutamukasi ngao mchinama niwa jie mkurukuru ngao mchinama tijiro jiza kamarire zanga hao umarande tijiro jiza
0: kakariri imbo na akai tuka chishe kubukei
1: akariri imbo
0: ego
1: akariri imbo gosa akariri imbo ngunda usunda wila akariri imbo sino jenda nasi imye
0: aha tukwa agie shirakoa miru wajima shirakoa ya magufuri.
1: Natane cyane ntuze nkanye Aristine ngaho mu busoro na Vini Mwaro ntibagiye Razaro eka muntu baduguze najya kazwi mu rugobere meyo kahitaje ntibagende mu Dominico ngaho kiririse kumwe na Bosco ngaho onye kiririse kumwe na nuyo onye Aristine ngaho mu busoro ntibagiye na Chomoze eka na ana muri village ya gatatu ku bandi na bakenye gihanga reka ndangirize ku muntu baduguze na ngaho onye ya uyu muhungu ngaho onye ni mu busoro baramuzwe izina rya Ebana kazwi mu rugobe tijoro jiza. Nibagiye umuntu bazi sankiro ndamuru nawe iki ideologiza mubandanye mugira ibe byiza muntu w'Imana murakoze.
0: Turagushimiye ni ubaye umuntu wanyu wa nyuma ku murongo wa mbere nazagufura nje nshirako.
1: Urakoze cyane no kuri kose ubore n'uwava muri studio za radio indundi kiriti.
0: Sawa turagushimiye.
1: Imana izo kwenda kugwa no kuvunika uze gushika mahoro umuntu w'Imana.
0: Sindo te nabi.
1: Oya no te nabi mana niyo bye mina turazi kuri umuntu usenga cyane.
0: Eh ndaza kuyibwira kandi ni mwajyama ndi mujyame musenzi.
1: Na cyane cyane natege ni igisabise turavuga ati Imana itizigamire abamenyesha makuru ba radio indundi kiritire eka yongere itizigamire n'umuyobozi eka itizigamire n'izamirizi yacu.
0: Ariko
1: yumviriza bose n'abayivugira ko bose.
0: Mwumvise ibintu bishesha ngiye kubazanira nshaka kubaramusa ari ibintu nzobagira mu dushumu menya bo ndamukije.
1: Na cyane cyane kabisa twavyumvise muntu w'Imana.
0: Ha hazo cyuwambaye mugabo.
1: Acha murakoze cyane reka tugushimire cyane.
0: Ijoro ryo. Numuntu wanyu wanyuma twakire ku murongo wa mbere dusa n'abari ku musozo ubiganiro byacu. Ku murongo gira kabiri reka naho nyene tugerageze kwakira no muntu wanyi ari ku murongo wa kabiri. Tumusomere ubutumwa ni yitwa niyo mwungere Reverend Mukike ngo akaba yibera mu kamesa ijoro giza ku banya Mukike mu Ruyaga. Numudamu wiwe na wavyei biwe na abo wavuka na kalirimbo Kairi Pro. Ndaka umva wikaze ndaka umva. Ariko ubutumwa bwawe bwashikiriye bari genda bari yashimye yuko bushikira. No kosi no gananda shimye nizere yuko irikira gushikira we wayisavye.